sa rahmi kay pachapi ninki. Taytaya kami atin yung doktor pa doktor niyong medico medico kanki senyor. Pipitak papa confia ko sa ako. May pipitak confia sa ako. Papa lay pin confia ko. Senyor lay pin confia ko. Taytaya ko kawariway ko kuyariway ko senyor. Ama po ni kachonchu manalinkuna senyor Dios mío. Gracias Niki con señor, gracias Niki con taitayay que tu tamantape señor. Taitay saikores genarachu, taitay.

apasruak mo ng Señor. Mananukay ko mo na inyikucho, Señor. Taytay, kampak mo na inyikiruas kakachong, Señor, Dios mío, taytayay. Gracias na ikikon, Señor, gracias na ikikon, taytayay. Kayo ay kikunak kakausayin takawari, Papa. Ay kawa ay kirakme, Señor, matrimonyon ta-destruir kuspa, wakas palyakis pa purisyan, Señor. Papa, ipakati kumis, Señor, tukuy pa, Señor, kay matrimonyo ugal niyong.

pa señor au kasakrak mo na yin karo kuchuncho papa taitayay kuyari ko señor kay hoy kikuna problema kunapi sasachay kunapi kasakta kawari papa taitayay kaya mil kay na papa señor kay problema takawari kay sasachay takawari papa señor Dios mío kay taya chambi kay aukaka kay sakraka obra ikipi imay na sayarinanta papa obra ikipa imay na yankarinanta señor taytay kay sakraka hamong mi papa imay manaroh ay kaoy kirakmi kay na kunapi papa tariko kay mi papa ila siya kunaka destruis ka tarikong papa ay kongregasyon kunaka destruis ka señor taytayay niya palyanta kawariko yariko yung señor taytay kay may mana problema ko na kway kikos ka sarandias kan señor tariyo ko siyang papa may sika peka kongregasyon ko na pas señor Dios ni kanyamami apakatamo ikima kikima taytay ay kuyari ko yung señor Dios mío kamiri kong kisasachay niko ta señor manalin kausay niko ta pas señor Dios mío taytay ay gracias bendito Padre Jehová gracias Dios mío papá gracias, Señor. Taitayayana paikos kaikikumanto, Señor. Kuyarikos kaikimanto.

Siya na kainter lugar pinyanyay ko na tulay ko na napay ko sa kapuni kapangkitis kay ito tamang tapi. Kay Radio Ero Sintis Chau Pinta. Rato ora kamuyura mo siya. Di hasta 5 de la mañana, 17 minutos, hinapinyari ko wachera mo siya. Kay na kanyanyay ko na tulay ko na muchas bendiciones con cada uno de ustedes. Kay na kapapanches yupay chas kalabas kay kachong kay ito tamang tapi. Gracias, Señor, kay punchay ko na pakoy ko anches kausay tatitar kurrata. Pero kunan ka, Señor, tan yupay chay kusunches kay sumahalabansawa. Kay sumahalabansawa, Señor Dios, tayupay.